0: Ekkere babak tundo. Palimura na. Diwal na doon ilalim ko. Palimura na.
1: AAA, Murray Country.